0: 里等烂鸡车熊
1: 敌人总败一熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干拉罗罗
0: 总败一个墓
1: 总败一个墓
2: 디지소친와밀림든든코레데르튼바바살림시네임든덕줄레
3: 니신지토마라지조치요니드르냐캉덩사캉훈조캉지리젠깡라영문루월희시에네바룬즈소시니데바임게지리토샤조산누양컬뇽원장희자연덤그리흥란저도동텐임바덩베소시나트른징지럭부시토지나라일치요
2: 디지소친와밀림든든코레Dertin baba salim shi neem dintak juli.
4: Nga ngachil wazgi yin, chalung dung rukgui pa na nga ngui nishe na jun margui pa shigiri. Oanchang ngachil ngipu dito tachil matam na nga senpa ngoma chik juli. Yena yung yu na nga shira yung juo gigi da yung nizu yonu chen na nga senpa ngarki jiri yung.
3: Apa, chiu nyami chi na khu nyan do ka?
5: Damu shira chiknari, si ma chiku.
2: Di jesu chin war milim dindang kore, dertin baba salim shi neem dindab juli.
5: Hanba zi nu tabga, li gara nian cun jie iwa me ba na hong song giwa shi ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun jie gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sum ni ga tang che gu nu rga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab jie dam cha di zhen yung ga.
6: Alang tulang suri syajak ke zabjai teng lamda ramjil na sungchung sini Cesu kongta kerwa teng sungchung naji syajik
2: Pusam la kindil sya, dasim la kindil sya, barchun la kindil sya

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Chawu nam tsho, che na shamla ge chu ne mo thu che leng ge tsho, lo re ge ju na li ya, ter ge shuk jin chi phe, mo ji phe se nge mo ka chi, ngam ju shuk hin.

0: 里等烂鸡车熊
1: 敌人总败一熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干拉罗罗
0: 总败一幕
1: 总败一幕
2: Dungu chigni nin chigla chardal tungki zibja thunni saje lember shelta nagchal mu chigi nin chigla yangni thengjer tungki tigje rebdin dalin chet patam lu chigla na tigje renga yi ngabim chajin dangli ayanglong shartung shelta nagsa mu chig che su chilta nagsa mandi sacha tum nyakhi yimla yola lungu nagchal mu chigi nu ordal gzam jeb shin sar lungu no che mu khoba shelta ngan chu yi zheng ga meng bun den da yi lan zhen me gui ngan chu yi teng chi ren jing ge ter ma yong zhen jiao ba deng yi ge bu de ge bu hong ye ni ge hua ni hu ba zhuan chong xie ba shi de jiao ge bu tian jian ban xiang xie bi ku de yong zhen dong wa da dong ngan chi heng dong zhi ge zhe na ying chu dong wu zhe ge ren teng xi bu ji ni qie shu ge jing du la song jiu xie le gui

0: Tomlam di tola ya, mi xian da ge keni yu pa tong yi na, ngai ya de zhong jiang qie ji, keni lu gam nan luo le ya, lu ge yu. Ngai amala kong, kur yu le ya, zang de nan gan ji shi, yin da de to ren chu du xi ba de ya de xing ji, cha le nan gu chu ge shi. Ji li chu ge leng bu di tola ya, yin da de ke ji chu du ju zam nan ge ba da, keni jia ma xi ji zam, zang cha nan gu ge yu shi. Ngai amala kong ni, kur yu le ya, song ju nan gan su ba xi shi, ni ma nam la xia zai le ya.
1: 朝家龙族看得看成年了，俺最重点的对了，长着恁个样式。阿们来看上。既然菜是个提个，那个地该来多是样式。一年来，他把里呀罗酒渣开些，那个地让菜上，谈的那个地呀，自动切出切出主意。阿家，今天东西差不多完，给俺吃忙去呢啊。自动躺脏死你，苦肉酥肉酥白，快点收。
2: 남목의 튠진 회계기 남내 연준쇼 간들히게네 선신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진남기

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: ningne zibe sanro lengge gungkam sa Tengene Sengu Tsube Lezendi, Zhongyang Longzhen Nyanzhi Jijib Lekong, Pyoge Longchen Ki, Tiringi Lingxi Sibe Lezendi Zhe, Kuba Lezenzo Gyon Shuge, Shinji Wen Du Yin La. Tadengi Lezen Ngu Yusu Goma Zuu Kong La Yina, Ngu La Namba Lengge La Ya, Miji Ki, Gecha Tungpo Chi Lue Jin Lengge La Ya, Gye Ngu Chue Ru, Chue Ya Yin La. Tengge Ki, Kurangi Sungge Ti Tunyung Duge La Jik Sen Na Shua. Tengye ki kaya ngu chiyo su mayla. Takdari, kongrani nilam chawe to duya tona chimpo topse mi chicha deo re. Kongrani payu Sichuan nei jang ne che. Ta tanda ina shigazi chongye benam zongla ya ni chonggyebje shu doa la. Taji kurang chonggyebje peke shu be tuzu di rinpuji jodiu zamba ina kurangi ta lungba tage kaya yaku jaa na je ta tanda chujuk gyochi. gyab tuku tuka la. Shui zang, taga Kurang Jawa tanda chawa da dungzu dap dibu sungdu yi na chato ne da pyoge erwa susu pyo yu jongchi ne che. Yi ne le lega da dindri ki jimbe pyonchong la ya shu ye ki tuju di rinpo che che ta chi su yinbi yi na. Ani pyonchong di pyo yu nipo zhubu cha. Ge di le pyoge di zang maa chi gyab. Ta dindri ki jik mi mangpo chi tuen yung gu du. Ta dindri ngarang ki cheba yi na tanda tu di li ya Zhonghua miri jik dun sobe du shi tenpo zubwe tuju di la ya. Ani miri pyonchong pa zo da jik Zhonghong da beri nyamzhi jie yongya la yinba yi na nipo khe chenpo chi tuen gu du sang gu du. Shui zang ta dindri li zhen nang lo la yi na ta te chue gu rwa pe zun zhubu chi. Kurang wu ma ni kurang ki chen la yi ne le pyoge ki chen chi da na duwa la. Dawa chung da asu shi wi la. Shui zang yumitsu da jik pa da nipo shibu cha je. Yumitsu yinba yinne le kuna la dawa chungda shugduwa la. Ani tatingi lezendi nanglo la yinna pyonchung nidi tsakura kanki kuna la ya jirri shubi nangdui jitu di yinba yinne shiri juu je ani kuna tengi la ya jikumori tu duji shue yin la. Talo lo nishu zaku la ya lebe wumani ki payu yinna sidwa na yinba da. Tanda yinba yinna pyonchung shigazi chongi benam zongdu chonggyabji suwa jik. Wumani Bennam zondo tsuwa gyeje lo guzam zhugu yubata. Lo teda ge zhengda yinna kongi shibshu namgyu yabu yu zang mangzuwa da hajangi ane chambu chaxia. Kongrangi sanda lubangi shumu, shubha sumla ane ngima Bennam zondo shazong gyabje digidwa la. Ane nyendo jubdun lor yinna payu du logu chunga ane kong nyibu Bennam zondo tsuyongje.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi hinsa lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rinne zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카케

tumche tobe mitu zo xia, geblub ta, manbi kona dambi yin, rengi gi mi xinda neng xin che, gajie bie zun ki, yarge zunni dianne ma chib ta, teng neng xin, mi kaji ge, rengi ne, gyun dian le lob kangsar, bie zun dianne mi chi jin, xin ki lob chung ta, le ge so le, lo mang bie zun che pe, jibu de xia, geblu ya, leblub ta, De ya, geje zuyumu suyubu suwa chebi yin di rengi pungwe gyuji liya gyujugudu. Tanga nan cho, beli yin ne yoshi. Ho le gya kwa mi tong, ho tu sa wo tong siya chi yoshi. Da de ya, ga le gebe jebu nam, zimi gi, mi de ya, long da du ta. Ya, long da gyubu si ra du si che, ga le gebe jebu ti, long da gyuba zibi yin ma jibu ji shi. Tanga nan cho, tanda lopcho wali yin ne shi, di ne chenpo chakbe ji, le gar shukbe, le ro wali yin ne shi. Ti xin ki, rengi gi, chongbo kimji so, ran liya, ji sib che we mi ji liya, le lop kangsa ji te liya, chum zhe sangbo ji, tobe wang tu da bi yin, ki ran liya, mi du bi, samlo si chung che, nam guru ngenpo ten ya ta. Ya me na, gyab liya, lop ling che bu so, cha ju ti shi, nge ba tu, bang gu gu du. Da mi jibu yakbu de ya, rengi mi su ba, semko ne chuk di ngui su gu sum ne, nu ge ya ki samlu kono ko wo ta. Mi gir ki du lum lu nu be, che dang ti su ni xin du tup du bu jiri xa. Te da chak to ni nga ne tabu du, ji gir sang mu lo li ya, nu tup xin tu chi hui, zha wu shi yi ne shi. Dian zhe song ca, nga na cu lu chung chi bu cu, rang xian gun li ya, Nui pe, chak to gi sam nian ti rang wu nian mei bu so gu ya ti ha jang ki ke qin bu zhe xia. Tang a nan cu kim ta cu yin nian nam gu yun cu wai zhu li ya, rang yi gi pu zhu li ya, rog ram che di chi du kang cam che tu bu yin na de yin nian pian do jung se tu. Tang a nan cu rang yi ki guan zhi ti se do tu bu che che, rang li ya di gi gui bu xin, mi xin li yin nian di gi gui bu ta. Rang ki di ki ti, rang ki bie zun li ya dian che, tup tup chibu liye. Sen ki chum zhe liya chak duwa che di tup tup me pe ne lu ti chuku cho ya yin chi le gu gu du. Din zhe chung bi yin chuku lop chung ta so wa keng ji te liya zhe bu sang bu ji to mi zhe xia. Kim da nabu ta lop chung nabu cho da wo na kong liya nye ling ge liya. Nam gu chak duwa me pe mi si keng zhe sna gu min go liya xie zhe tong tong si ngo zhu xu bi yin. Kinan cu namgun suwe chu liya, pian to zhung se yung hui, zhe wa yin ne hui.

치 군인이 네 미 예윤도부 개발음 해봐 인도자 네 레몬라 미지기 인타 동지기 요트비 최소기 초보 제주 나기 신도 네 레몬콘 미기 통통 샘기 시시라 시루주나 칼라치 삼디 소스비 닝튼디 레몬키 소루주 샘다 집시 데네 미디 마르윤급 리디 영어기 자샨 용회 자세도 강바수디 요부용어도 Rebong tie lache pyo jin yashar ni chi ju chen zhe nga ming jin zung ki du yun tsam ni rindup su le tie mu tu ni na zu tup di tie. Mi di mar chugup Rebong ki Rebong la me kan sung ki tu gam si chi be. Mi di chik sung chung si chi ba le lian si bu mo ju ba tang. Geba ni chi tuan ni tar tu la tor xin ming ni chi mo wong mi tu tang we. Rebong ki mi di nga la so su bu le zik chi wa zik di Bu-yin dun-zi jie-xin-duk sam-di chay-to ya-lang-xin mi-di lak-du-sung-we jit-sur-chok-di tang-yen-ki-la-ya pi-di-yi-chi-song ri-bong-la-ma-di ngara-yin si mi-di nyam-zu-lin-zu-nam chang-dang-du-ju-pi mi-di yang xin-du-ga-wa-gyur di-ne-yang ri-bong-ti mi-di tang-yen-ki-la-ya chin-len-ti-nyi-ba-ti jie-jun-yin-pi nye-ri-di-zir sin-pi-chi-bu-du-chin-di ri-xam-ne cha-yong-si-du-ji-xie Kegi rishamne na sela me kipta ko simbu chwe ne cho didu nini ki simbi gyunung tamje tangzin che cho je cho de chin. Me te kyang ribong ki sheba tar rishamne na sela me kipta duwa lang long to chur xin na segi nyungma nam cik ne dakta chen me cha. Di tu su ribong simbi sara chin di chi zu chin bu wei simbu la simbu la. Tiringwane ina mele ya minshi, chuli ya minshi be chadita rishanne yara yongshi tu. Chi tatun ter deba ina shi chuli ya yoma ri, tele gyoko chuna ka shi shebe. Simbi rishanla dazam jebe, duwa ngol holo du chulshin, dakta tang dingzhe mangbu cha shin yungi yuba cha samdi ribongla. Ona, nye gyunung dita kangchi kusam, shi zhi. Ribongki, Simbu kirangki suwa li kye chewa yo ma ri, suwa nyi li tana takta ri. Gyunung la sanglo mi tong war la dang lungpa chudang sanpa mangbu kye di china ka si xiebe. Simbu di chirde mi par la lung mangbu kye ni zhuy ching ching. Jie su chi luo zawa ni ji ma ni. Di na Rebong ki mi tiri simbi gyunung yu tse kim du war tu ju di kongzu ka ji kong dang nyam dung ye chul ya gul ni di yun da war jie su. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
오야 초부친지 초 땡디 리센 슈담 다가 죽니 리센 치면나 오글로상기 무디니 계란소로 망초기 중단 님카 시주인베 계란소 튀터도 닌지 저우지 다 되아